0: panungo mairi hapa inoti muromo chincha kaita nungo mai atete ose mpa muromo
1: ngoma hii ndakada kuwara nayo ngonya pa chimwe chiri chandanga ndombo da kupambidzirwa so changa ndisina kumboita hangu maichizwa zoguma kure purisi tikada kureketa chiro pime tinomboda kuti bate mazi kuti tida kubuya chii ndiyo iri kubuya ngoma iyi kuti wewe ihamba zvii akuru wati ukahamba entao urespetari maningi tsoka kuti muromo unokuteera mezhi mukwalikeri sito inonga uchida kutizira zvinonge zveikuteera saka ukasiya tsoka hapana kwadzinomboenda so unovhurudzwa ngomhepo ndiipapo unonga zvaperera asi mezhi muromo unobara kureketa unoguma kure maningi
0: paunoenda siya tsoka usasiye muromo
1: usiya tsoka
0: ndizvozvo zviro kwazvo nguva nhandoti kwenda kuguma kumapetuke mabasa ano anonge achida kuita Makani naMr Dete mukana wakafunguka oita 4 vatenda Vincent Shishenzvi 3 ndeyoito saka muromo wakanyakisa wakanaka kuuzwa

Eyo ari kanwa enkupa yitwa uko na Mr. Njanje mu machibesano aya ajibveo tipeni kulara mheta ko uko wachirenje tipeni kulara wamarunga tipeni kulara wamakate tipeni kulara wasangombe mulipo imwe wahesa tipeni kulara wachuambru wanyanguru tipeni kulara Prince ijo mnamwe kutsako pirekesana imwe muri koneka mitunho ya kusina sina ramba nino dziko la Mosambiki Paecha jali izvi nziku ya sondo nyamusi uno Wazinji jali izvo kuti waende taima basa wali mami Wachironzera kudere pano waende kugeresha kuenda kia namata namata kia kumbira soli kuna iye mulungu Kuna iwo wakuti hapu sitai kuna mata kuranga kuwena wali kuronzera kuti nyamusi uno janinga nziku ino ya sondo Waende okia tira nsembe kuna iwa sekuru ndisho ndakoti zvitwe zvo izvo Wenda kia tira nsembe kuti mizimu ikusalakana kutine achalipo uyo Leka tayo kueha kudabuda iwe Ndienda kese muna chenjera ndi alimutambu na nyimbo ii Kuna imwe wakuti kuranga kuna mchali mbrangeti Muna kutashwa kurota kurote rao mumbulusi Adi kuranga uyu Kwa echa karakara muna mwoe

Ante ntirijali izu ya vipa na perera izo nzeru zato mna mwawe patuna vini. Ndadi perere kanyawe anu ine. Penepo bambo anabudila letu papo wa mna mwawe tichilanga iye baba alikudzauluyo uyo. Anatumira wapapo kupangizira ubaba hache iye ukuru hache tunadziawe iye kuvine ine hanata ikaswada ine hanata ushamwali ine futi handi emeri kuti pinango pale ndi vine ngana tibatsire onkabe. Anatumira letu papo kupangizira wa tunadziawe iye kuti ne. Jula siana iwe na ine nizo ish. Mwaona penangu pali tunakuti penangu pali fedikaji siyeo. Mumanza maache iye baba kutia kwaniseo kupangizira shuna ziyo iyeo. Kukatenda kutine apa apa nyawana ndapereka ine. Ndiyo nyimbo ikali mutambu ii. Nakuti penangu pali ife wanu tina pukatirana. Ife wanu penangu pali tina bifu. Ife wanu tina tula kunyangara. Ese iye alikuzaloe uyo. Hatendita ikuita izo izo zinanga zichitu kwa na ife wanu. Tikulanga pana apa mna mwawe mapindi yali kusala ndi mairi na hafu tifika pa izo zi tanhato muziku Nsambiki. Ndadi kuenda kia hita liyali izi nyimbo ii ya kutine. Tichangona apa emani ndi ite liyali padoko ndi emesi na kula tinguwa satusi izi. Zadi kuenda kia fika pa izo zi tanhato liyali kusala ndi pindi libozi na hafu tifika pa izo zi tanhato muziku la Nsambiki. Na yapo liyali izi emani ndi kuyeteza nguwa uku tuwaita yali izi ningana mshobo wa maeteza nguwa mkati mwa nguwa zino izi tichiranga mo machibese ya nyamusi unomu.

0: Moçambique pode olhar para o futuro com confiança porque tem uma juventude extraordinária. Moçambique pode se orgulhar de ter uma juventude que sonha, que trabalha e que não desiste. Uma juventude que continua a acreditar que este país pode ser melhor do que é atualmente. A minha conclusão faz-me acreditar que hoje não escalei a terceira maior baía do mundo para apenas reunir com milhares de jovens provenientes de diversos quadrantes do nosso país, a pátria amada, Moçambique. Estou reunido com construtores do futuro brilhante desse nosso país.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Wadikani nguwa zadi kwenda kaita izo zino amwe na mapindi yo matanhatu ndizo setora seji minutus. Tidi munguwa ya chitatu muma chibeseno aya mbasa iyo ya mchibahalike. Kuti daire pano nguwa zingenda kiafika pa izo zisere mu Mozambiki ni nguwa ya mwanya iyo watnati iyo mwanya wa majaha. Mwanya uyo wa majaha izi panyamunsi uno tinanga ife tidi kuranga. Na masoko iyo tichiranga masoko lingana iyo na majaha pansiku na nsiku ya iyo majaha makamaka tichiranga tingati pale ndi jaha lipi rangu ine dauti ndi gale kana kuti ndi ujaha upi wangu ine ndi nao ndi ujaha upi wangu ine dakuti ndiite mukati mwa mtunhu zvense izvi mukuita kutsvaka kupfunyurura ndiyo musoro wa masoko nangati nawo mukati mwanya uyo majaha akuti kulangako tinanga tina majaha mairi etuti ifita simura kuti tigale nayo mukati mwa mwanya uno iti chiranga masoko lingana aya nepo yali izvi ni nguva yakuti ndoita ine yali izvi
3: uke ka vovo sta kozinhar hoje.
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Alima, Alima, Sara Chamariango.
7: Ainda não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedi uma banqueia. Uno tamba.
8: Ndrukuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
7: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
7: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
7: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
8: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
9: Alima.
8: Maikuru.
9: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
9: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
4: Maisabo,
5: mashvida.
10: Itanto amor.
5: Mashvida.
2: Walikani tiri munsiku ya sondo ya kuti iwo na makaliri ya kunza wali kukalira kuti nyamunsi uno tete ichatipitse na magarao makumi matatu ichitere kana Pemba magarao makumiri na mapemba na mpura magarao makumiri na masere Vila Nkuru magarao makumiri na matanhatu Maputu Inyambane Beira na Kilimane magarao makumiri na mashano Shai Shai na Shimoyo magarao makumiri na matatu Pesire Ndilishinga na magarao makumiri na Libodzi zvino muno mukati mwa Chimoyo kana kuti mu province ya Manika kunza kwa Chimoyo ichipitsa ina magarao makumiri na matatu ena kana kuti enango ma district kurangako tichiranga ife district ula Balhe makamaka mulwani lakatandika muchati mupitsa nyamunsi uno na magarao makumiri na manai yachiteri hao na guru magarao makumiri na matatu kudzati malwani iyo ya Manika Shpungabera, Gondola, na Susundenga, magrao makumairi na mairi, kamati 22 graus centigradus. Walikani nguwa ino iye ya kuti ne hapa ndi nyimbo, vidziwiso, kiafika hapa izo zisere muzi kumsambiki, munguwa iyo na zapina mumanya iyo wa mfungwa, kamati mumanya iyo wa majaha ndi chiranga yale, kuti iyo mfungwa zangu zizi zapina musoro kani iwe, maona warupere mkaliri hewene. Tadi kwenda kiatula nyimbo ii ilikuya umutambwe vino pano ii nyimbo ndi nyimbo ya kuembiwa na Asa Matuse ichuya mutambwe. Asa Matuse ndi mubali hiyo mukati malino dziko Msambiki makamaka kumaputu. Ese tichilanga pano apa alikoneka iye ajikaita basalachi ilo iri kudziko ilo la Fransa. Kwache iye adaonekea achigusa nyimbo za chezo izi ali kudziko ilo iro. Tichilanga nyimbo inabvi iyo teka nzingo.

0: yakati nakiranya ye Mozambiki yakati sererenyi ye Mozambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divozamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divozamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwana.
2: Radio Mozambique, Manika.
3: Wazvita zvako Simon Mutambi na nyimbo iwadikanwe ikabvi iyo mai ndi mai baba ndi baba wanadora kudziwa wanhweriwa awa. Mwaona abvi aite zvache kugala ningana penango pale wazinji wachibvine wali kumushora ese iwe ngwako ndiye wenewene uyo wako iwe udapiwa na iye mulunguyo wakhodze wanhu wenewa awa ubve kuti ande mai aite kugala muloi zvache ese hadzaroitai mwana wache ndipo jali izvi khodza nazvo zvoizvo tenda nazvo nokuti deka iye mai uyu kuda kukuuraya. Kuranga kudeka kuraya letu chali munhengamo satabuda. Mwaona hapo nsisi zoizo zidabatikana iye mai uyu kudzati agalena iwe mwezi mipfemba kushikira wabuda. Mwaona kubulira nsiku ya kutomayo kiafika tunga linayweri uyu msinko na kwa iwe uyu. Mwaona kuranga kutine iye adabatikana moyo wa nsisi kutakwanise kukoya kukufuya kushikira zera la kuna ndepo. Tenda nazvo mulungu nakuda kwa basa iroiri wakhodze wanhweriwa awa unga wakhodza iwe penepo unanga uri kuingizirika makole ako ya kulalama kwense kwakunoenda iwe unanga uri kutendiwa unanga uri kukhodziwawo iwe nakuti zvense zvibuda kupi kuna mai na baba wananga wanhweriwa wari kudekerekana iwe basa lakunanga rikuita kuwatenda tsikuti kukhodza mai na baba nkuwagulira ndeka penango pale kuti ne uendeke apa kune mai kupukupu wali apa uyu nkhabe ese zvakunaita iwezvo izvo kukhawa tsalaka nawo pansi kuna nsiku kuti ne ndina mangu ine na bangu ine pana kuti uendeke ya watuka wanhu ninganewa awa dziwa kuti wanhu inewa awa wangati wali kugara wachigurukuta wachidungunya na iwe pwense kwa kurenda iwe nditsoka basi basi mwaona nditsoka basi basi wadikanwe ndadi kuita jali izvi wenda kiatola ina alikuya mutambwe ndipa gonsa John uyu achibvi iro iro iro iro ndako likuliona jegu iro iro wasikira na shwiru wasikira na munhu kodza chako nacho iwe walipo walikulitsvaka jegu iro iro hawana lekuliona iwe waliona walipiwa zvako tenda nazvo izvo izvo waroorwa na muredzeri ngwako waroora iye wakuti penango pale tingati nyadonzi ngwako walipo walikumutsvaka walikumugomba iwe waita raki bata na manza mairi

0: Ande wadikanwe abve ute ufuturu depende diti nkwecha wako ulikuna yue kuzipira kwako. Ndiyo nyimbo ikali mutambwe iyi wadikanwe chitipelekeza kiafika mungwazino izi ndi chiranga kukali kukwaidzana na imwe kubudira mitunho yano imwe mulikoneka mulipoyo. Mukati umanya uno uyo mumanya iwo wa majaha ndi mwanya iwo kutunandirwe ya kutaka kudziwa futi na kubudira kwa iwo majaha pansiku na nsiku una ubaba iho wakubatsira pabodzi na ukodza na kubulira kwa izo zvinakaitwa na iyo majaha pansiku na nsiku ndiyo mwanya uno uyu hapo wadikanoe tahirira pano apa ndotoma zvangu ine ndinga ndaranga ine kuti msoro wa masoko ulikubve ndi ujaha upi wangu ine ndiri kutora pansiku na nsiku ndi ujaha upi ine wangunadzada gala kuita kana kuti wangunadzada kuti ndiite kumberiko ndi ujaha upi ine wangunakapangizira mitunhumo umo pansiku na nsiku hapo yali izvi totoma na Arsenio wakuti ndijaha lakuti iwe unakaoneka pansiku na nsiku uchikanemba makronika uchikanemba matangano iwe kuti kiana kalingana na makaliri yatu ife chakutoma ndichiti chanyi chinabvi ujaha Arsenio
1: ujaha ndi dzina ya kuti ina ukulu maningi ujaha chakutoma ndikafuna longa kuti munhu wese pakutoma angabaliwa iye ana njira safuna teyere ne na verdade kuti ndi njira kuti munhu wese adabaliwa anaitera njirene ndipi njira kuti munhu angabalwa anakula munhu wese anabalwa munhu wese anakula munhu wese angakula deposha safuna mbo asafuna senza ne munhu wese ana chido chinecho
0: chakusewenza kuti aone basa
1: munhu wese angakula safuna mbo kala nangazi sindinkaza na mamuna kwe anango nkha vonda deneyo ne majazinja na vonda de kukhala mbo nakazi na mamuna na wana ne endawo ndinjire kuti munhu wese anaitewera soki anango majove principalmente ndi majove asafuna kuti njira zensenenezi azifike soki ngachita basa kuti akwanise kufika panjira ine exactamente então ine por exemplo ndine jove wakuti ndina masonyo ne ndina pinthu pisafunene
0: kalira kuita imwewa kubiriko
1: exactamente mbiriko pana zvinthu zisafunena kuita ne se jove qualquer agora ine se jove ndisafuna kuti ndisenze tendisake njira zakuti kuti ndifike kuya kuna sonyo yanga ne agora majove mazinji mazuano ne nkha kupinyerezera penepo por exemplo asafuna por exemplo kala na dinheiro asafuna kala empresario asafuna kukhala na vida ya bom mas ngasenza ngachita chinhu pakati papa kuti afike kule kusafune ifika ne exatamente então ife tili majaha na sonyo azinja na masonyo mas pangono majaha sasenza kuti sonyo ile
0: ibudirire
1: exatamente
0: anti toenda kuna lavumo chanyi chinabve ujaha kudzabve ne bambo uyu ali jaha uyu wanhu wananga waonanyi futi ndiri kuti mpsipi zvipangiziro zvinabve ne uyu ali jaha ini ndadi jaha chinabve jaha chipi
2: anje mukoma chinabve jaha nchakuti muri kuona wana pa nyumba na dzandanga ri kuonekawo mwana mukadzi sega ratubudza nene mwana wamuna chaiye anatubudzawo anooneka kuti ne bamboi ne akuita akudziwa nzero kuti ichi nchakunyangara ichi nchamushi maona manji ananga akudziwa ne baba ichaiyeyi anarangawo masoko anamudaidza mwanangu chai masoko ali pano kakati akati ananga akumudaidzawo kuyawo padhuzaudza kuti ali munhuwo mdzangu akubvawo kuti ichi chai chiri kurangwa ichi nadikanika titini zvino chinabvi jaha tikatiwa kuti tisenze tinyereserengawo mkwecha mangwana athu taudikanika kuti tisenze pakusenza ngasasankhule basa banira kusenza basa rinaona ibe rinakupasa kuti ive rinakupasa sabawo ulibate basa rakurinero uchinyerezera kuti ndiite titini na tini muri kuona wanangu majaha nakaona nekurora asati akupeza kwa kanyumba yache panangu pale panangu tenga mombe zache ndiko kuronzelera mkwecha wa mambana maona manji kufuya zifuyo kupeza kwa kanyumba yache apita kuronza nyumba yache tenga zifuyo zache pa nyumba ndizo zinekuti mkazia kazashika pa nyumba kukurola msikana kuya pa nyumba zinanga sudadekeza maona zino manji kazinji ife majaha chinchino tinada kuikurja chinu chida sensi wakari tinada kugwandizira kugwandiza tunabiria kortamato wanchi gwandiza njira ya marimu maona manji zino saku nyangala tina kazona ife wakubatu kwa pare wanadoko chivavari kwenda kukadea mwanamdoko cha yeye natangura kuti kudakurja chinu cha kusensi wakari zino nina vijaha kutanga kuitanzero za kutaga uchida chepera wadita makole gumina masere ningo wadijaha tanga wakutaga wazinu uchidzao panarombanu mabasa ne wakati kuna magacha wakati kuna sakati uchivapinda mu grupi buziro
3: katika
2: maona manji ndio na vijaha wakudziwa cha kutengera sababu unanga kutengera wega trauzi tengera wega ndio na vijaha nzera na budayo chida chepa padoko udziwa utenga sababu panango upo yaliwo mai pe kuchigayo baba la gara chenda ukagaisa mai ndio una vuti mwanai alikukura na nzero na dzanga ukaita mwe wako inadzagara pamwipo pada runzerereka wa pana jeka pamwe wako upo
3: ndio mkuu and wadikanuya tiri mwanya majaha nguwa haziri kwe matai ziri kuita kupunyuzika za dikwenda kaita izo zisere na mapindi kumi na matanhatu zikwenda padoko na padoko haziri kwe matai ese ife lifichati tigale tichinsema masule mwazo tuenda kuna Arsenio iwe ningana jaha chakutoma ndo hirida padoko masule Arsenio una makule mangase kubarka
1: ite ndina 31
3: makole makumatatu na libozi la kubarga hapo utingenda kiaona Arsenio iwe pakula za bvine ndadi kwenda kujaha kama tipala za bvine ndadi jaha ine sipi shida kutomera kuirao kubvao kana kuti chipangiziro chilanikao ndadi jaha na shida kaita iwe pansiku na nsiku ningana jaha ndi zipi
1: ini ndaona kuti ndini jaha ainda kizere ndaona kuti ndini jaha pakaline mwana mesho tangwe aivezi kuona kuti ndili jaha wansati ndi jaha aivezi depende ya makhaliro ya unaita ni na wabereki wako anangu anaona kuti jandi ni jaha nkwantu jana ana 25 anu anangu anatina ndini jaha jana 17 anu anangu ndini jaha na 20 anu depende ya mhungano mbuto yenonge dakulirewe akora ine ja ndaona kuti ndini jaha enkwantu ndikali mwana thangwe aberekanga for example adashaika ine chiri mwana ndao ndaona ndatoma kusenza ndatoma kuita zvimabasa zvingono enkwantu ndichiri
3: china makora chira chepa
1: china makora adachepa exactamente ndao penepo ndaona kuti nada ndini jaha ja ndao ujaha ndaona kutepa no depende muito ya idade mas às vezes ya bimhingambini pinararamiwa ne exatamente então ini ndaona ndikulindira jaha ja ndikiri mwana ngono agora tango ya machita mvunzo nango chipiri hapa
3: zvinakaita iyo pansiku na nsiku exatamente kati mwa jaha uhu
1: exatamente pina chitene pa tsiku no tsiku por exemplo agora ndi salemba makronika ndi salemba makronika makronika salembene ndi forma ya kupangambo majaha nangu ne kuti apifikane basi kugara ne kukhala basi na manja basi ada kukhala basi na manja se kuchita chinthu
3: kuberekera
1: manja exatamente se kuchita chinthu thangwe ivezi iswe tsafuna basi ya kupasiwa majove maninga safuna basi ya kupasiwa exatamente kufikira jense zilipo kale basi mbasenza então makronikanga ine ndi forma ya kupangambo majaha kuti iwe udakhala pa nyumba pako iwe podu kusenza podu kuchita basa noi então ine ndi sakhala pa nyumba mundilemba makronika makronika mundipublikara zinja sa shkutare noi então ndi uma forma yokuti majaha ngasa gari basi pa nyumba ne ngasa gari basi pa nyumba teku ngasa mirire basi kudaidzwa pa basa au pa kusenza então qualquer coisa ou tem que grana criatividade ne pa chizungu na salonga na criatividade então kuti pa zvia zvisadziwewe ne ou si wafunda por exemplo então pa zvia zvisadziwewe tekusaka kuzibudiririsa.
3: Okay.
1: Exatamente, tekusaka kuzibudiririsa pachako wega. Né, por exemplo, a chita makursa magricultura, por exemplo. Uhum. Majaha da chita makursa agricultura.
3: Agricultura, ande, kulima lima.
1: Kulima lima. Então, não pode ser jaha inamirira kudaiziwa ku governo, kute basa ya buera kuno.
3: Laita basa kuno.
1: Ya chita basa buera kasenza.
3: Uhum.
1: Né? Então, ia afunda com agricultura. Ana já pima ferramenta, ana nzeru já, ana ruziu, na musoro kutepa. Ningatangira apa, nda chita apa. Então, dinakala nanji? Dinakala na basa.
3: Uhum.
1: Até ia podu kuchita basa ineo, mbakukambu majahanango.
3: Kwa pindisawa basa inango. Kwa
1: pindisawa basa, exatamente. Uhum. Então, majove maningi ana nzeru ineo, ngala ngarira maningi kudaro. Então, safuna basa ya kuchemeriwa, kutibwera kasenza, mbapasiwa salario, machi, tipo autoemprego, pachizungu, nga nzeru maningi ya kukiriara autoemprego.
3: Okay. Anti Arsene, walanga wati iyo unakoneko chinemba matangano iyo ya makalirike mitunhomo, pansiku na nsiku. Kulanga wati basa ilo hili la kunemba matangano aya kwa makronika, zida utomera ukana makule mangasi, tichiranga wa gole ripi.
1: 2019 foi de gole da Tomene kulemba makronika. Para Tomene ndikalemba marginal na seriedade, né? Ndikalemba nunga brincadeira, tangu ndikashkutari maningi makronika mu rádio ya makronista nangu. Então, para kutoma ndikalemba sise brincadeira, mukaderno, pinangu pia kutoma pidataika. Mas depois já, antes 2019. Então, 2019 já anda a tomar culemba sério já. Então, até a primeira crônica que da Lembene foi a Ciclone Idai.
3: Uhum,
1: exatamente, foi a Ciclone Idai. Depois de Ciclone Idai, ainda lembro uma crônica, ainda publicar, depois, aliás, ainda partilhar na Nuanango, depois da Zataíca também, dentro de levar muito a sério assim. Então, nem de calma para outra forma, YouTube, TikTok, como Tintino de now.
3: Uhum.
1: Então, data aí. Então, a partir de 2019, já começar a lembrar uma crônica, começar a lembrar uma crônica. Até agora, não se lembra uma crônica, mas ninguém, mas já ano essa terreira, de passar força, não é? Não que uma crônica essa de passar dinheiro, por enquanto, né?
3: Uhum.
1: Exatamente. De passa, mas já está de passar.
3: Mas você toma uma funilura lá.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Mas de forma, de gira, é que te pode usar fica cura. Kusa kuna funene.
3: Uhum.
1: Exatamente.
3: Apo tengenda kiona, watu daranga mu gole la juru shiri na makule kumi na mapemba, 2019, ningatana kwe ya kwa shika, apa waina makuro ni kamangasi. Ya kwa dine mbao?
1: Andina agona numero exato, mas anafika 20.
3: Anafika 20. Apo nye munsi uno, wawo ya nakronika zingasi kutisibviwa na wazinji?
1: Lero ndabwera nakronika ibozi, kuti anu aive, komu iri muchute, então ndi ibozi, da Lembene. Então, se for pra ku apresentar a nango na chizungu também não tem problema, mas já é chute, ainda agora não é boots.
3: Nyamutsino ngatiranga na chute, sikus nangozi na langa. Apo itatipe, kuna iwa zinji wa veo, utidarepantu wapa senkana, wapanse kufona, tirange msuru uyu wa masoko, na kuda wa basala koli. Mungu watsino izi, ni nkana wakuti uoerenga tipe chitangano ichu ichu chakwa ya na chochi ichi.
1: Ok, ndichaerenga apa, na chute.
3: Ande.
1: Nyaya yo majaha emunyika yangu. Upenyo we munhu wese unoma kwanza mamweo. Kubarwa, kukura, kufunda, kusenza, kurora nekuwa newana, pakupedzesera kufa. Zvese izvi zvinoita kuti, zvese izvi zvinoita upenyo we munhu, zvinodiwa ne munhu wese. Apana neumwe unoda apana neumwe unoda kuziruza. Tichisia rufu basi pamucheto. Kuwano chidocho, zakanaka. Asi azidi chido basi. Kunze kwazo, tinozida asi tisinga zira rami. Munyika yangu ino ye Mosambiki, anu azinji arukura rama basi. Ndingati azinji majaha arukuruza arguru zanguwa pasina chanoita. Chinyi chirikuitika nemajaha emunyika yangu. Ndirikuita muvunzo uu nekukanakana ngondayo zviro zvandinosona. Ndinga ndisingadi kushora majaha ari kufunda zviro kwazvo. Munyika yangu ino yomosambiki ndinosona majaha akakasika kutiza chikora echipedza nguva zhinji mumadoro mukubhema nemamwe matambo asina basa anoita zvese zvinorongwa kuti azove neramangwana rakanaka zvichiperera pasi. Ichokwadi kuti basa riri kunetsa asi kupedza nguva kuri kugunun'uta mumafacebook izviro zvisina basa. Jaha remunyika yangu rinoda basa kuti risenze asi haridi kufunda. Rinoda kuroora asi haridi kusenza. Zvinondishamisa kuona majaha mazhinji echigunun'uta kuti basa riri kunetsa asi anopangidzira upenyu hwemari, anopfeka machira anodhura, mbuto dzaanotandara imbuto dzinopedza mari, mafoni anosenzesa mafoni emari, tingati zvitambo pamatambudziko. Majaha mazhinji anotenda kuti nyika yedu haina mabasa akawanda. Kufunda maningi kudzinesa ngekuti mukupedzesera hapana basa. Kurangarira kakadaro kunoita kuti majaha ararame echishora hurumende mazuva ese anogunun'uta zvinoita kuti azonde umwe naumwe. Jaha rakafunda dzimwe nguva rinogunun'utawo. Mazuva mweni jaha rakafunda rinosongana nojaha risina kufunda kana kuti jaha rakatiza chikora. Anosongana mumadoro mukufudza kwawo kune wakafunda unogunun'uta kana kuti wakafunda unogunun'uta uno diploma kumba asi jaha risina kufunda rinogunun'uta risina chiro munyara. Arseni Magaya.
3: Ne, mazvita izvodikanwa nguva hasiri kwematai tikabva chitangano ichoichi kana kuti kronika kronika iyi ya Arsenio Magaya ninga iye jaha ribodzira jaha wairi awa taoneka tichiwasimura nyamutsi uno kuti range nakuda kwa musoro iyorelingana na majaha. Ndiujaha upi inoda kuti ndigare? Ndiujaha upi inoda kuti ndiite? Ujaha upi inoona kapangizira ine mitunhu yakusiyana-siyana? Wadikanwa iyi yadi nguva kuti kwanise kubvawo nzeru ina imwe na kuda kwa musoro uyo masoko futi na majaha mairi aya. Oito 4 80 27 63 8 oito 4 80 27 63 8 tichiranga pano apa cheniro pafoni
4: mamkasi anazaryo
3: talenga tomuri kubvazve penimwe na mazinji
4: nada mazinji kuvali nani
3: ande ndimwane muri kupi
4: apa mukubvana Armando Muzengendwa muda serasau.
3: Ande Armando Muzengendwa muda serasau. Tipenti bve mazinji tina majaha aya tichiranga musoro wakuda wa majaha.
4: Ya nyana zavyo musoro majaha ndauzwa kamari. So majaha kana akanosikana siyana munyika tiri yavivi. Anta majaha mazhinji mazirikuona mazhinji mashomani ari kuita safari zvona ujaha zvinopadzira mayavo mezima zvinooneka kuti ujaha pamupadzira pavo pavagarara. So majaha mazhinji andiri kuona ngonipa kunwa sope nipa anta amwani anobvisokera kokambana gapa kuti vawane mari kokasika yamasi nyamasi mumajaha andiri kuona manji hazvizi kunaka kuti uende kokambana gamba kuti uwane mari ngonyanzi nyamasi nyamasi zvinodikana kuti uite panoko panoko ateko usikira wazviwana zvino zvaanodaro antazvo kuta kujaha jaha zvinogurira upenyu hwako kana kuti pane wakarama hako makona akawanda mafamiri ako anosararo anozosara asina chokubata kuti anongoosesereri ngozvino zvakasvaka zviyana zvopazviro payana Ata madamu na wala mwakati momo. Alikula gari la ujaha wavo. Unopaja nyama yavo. Na unopaja mafamili ya jano kala nacho. Na utatua paso na kano karu. Faito paso na paka naka.
3: Okay.
4: Ya. Yeah. Umanyangi kuona nazari. Umetakani kwa meshima. Majaha meshima. Gwata namba wani pike majaha mashizi meshima. Gwaka wanda. So. Asta show ureishi. Ma amenu amenu. Asi yese nadani. So amenu amenu. Asta show ureishi pike. Asta kwa kita mwanda wanda pia wakabu na gamba. Kwa nipa. Asta shiro la pisa shiana shu. Jina pili zini kuti kosi. Ngati. Jino.
3: Tia,
4: ya, jie kusina pia nga tukoti jaha, ma jaha mna wano mwisho mwomo. Alukita shoo jaha wawo kamale, shinoka ni chito, oneka pa mtu nipo wano nga wali yalo, endele futi mwe mama mtambe, muna kama kapepele ya mkosa, muna shinoka nyanga chisa, wano kwa shita shino pacha, kamweni ula kakala naivona, kala kusina naivona, wano nangala shino shanja, shino, oneka nga wanti wa singi.
3: Maita basa, tosiankana kuna nyawa ya tundepa?
4: Tabonga nasa, mambenu na basa.
3: Mas vítima.

0: Machi besa ya kudeka.
1: O, mamurana mko manazari.
0: Talanga shwa mniku vazwe, peni imwe na zinji.
1: Na tata, mga mwche.
0: Ande, tipente vima zinji, zina na kwana mulipo imwe.
1: Na tata, mga mga na Domingo Spinto Kreza, mguno mbaro homo.
0: Ande, wa Domingo Spinto, tipente vima zinji, mwanya uyo mapinda. Ande wa Domingos. Kuna kwangu mambulea aya yalikuita nchanja aya. Wa Domingos.
1: Yes, ndikuvhani mko manazari.
0: Ande, mukhalanga titini?
1: Ya, nditaronga kuti masoko ense yalikulonga mwene mtu kuyapa pompo.
0: Mm.
1: Ya, ntao majaha, si ngo ino majaha ndiwa kunyanya kwanza mudoro.
0: Okay.
1: Mudoro, depois para kuti kishao ya mabasa, wakuda maningi mabasa, infanto kuti achagembo, tunangu tuma inisiativa, da kuti na mabasa kuti walala minato, walikuramba upadalizu mkuzernu, meji mkuzernu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa na wakuda za mushe mushe, basi da kuti waite uji inisiativa mpu nangu nangu, tingadi nato.
0: Okay.
1: Ndi, za tuliko na isi nguwa ino meji, mkabasa kadoko doko upadalini, nato upadalizu ya mkuzernu, basi mshtati. Agora mshtati, ute nisiati, mari kupana.
0: Okay.
1: Alguya bore to ninge ao masoko aya kulonga kuti kuti jaha nada kuti aite ninge chakya na kwani sai kuita pa upenyu haje tenko aite mesmo enta kupoti ku ita sisi kunyara na da.
0: Okay. Maita basa strane jade. Tosi ankana unanyata.
1: Maita basa.
0: Tatenda.
1: Pambeli pambeli.

0: Okay.
1: Ngumvundo ayibo mpha.
0: Aha.
1: Awubo mvundo. Eh, chinoita ndeche kuti kare na mazuano zasiyana padoko kuti akwata nyango abuda uya ndizvo mimi.
0: Mm.
1: Eh, chiripo ndoti kareko. Wa akada kuti mukamurume arore akaita kutsvagirwa mukadzi noaberekiwo. Anodaiwa aberekiwo.
0: Okay, okay.
1: Ah, nangaona kuti panhingi. Enda uchinchino hakuna zvenezvo inini ananga andadai nei ndiye mukadzi wangu inouya imwe amunei nazvo nani.
0: Okay, saka imi muri kutsigira kuti abereki anofanirwa kuti asapinde mukati mazve pane munhu wemada ndope makatsigira imi.
1: Ya, mazuva ano zvese zvingasapinde pakati parudo rewana.
0: Ah.
1: Ya, pakazi wana ndiwo audana nawo oga mazuva ano inini ndikati mwana ndokwarire pakati haaendi pedo anaenda padaiye.
0: Okay.
1: Eh, saka mwana ya mukamurorerawo mukadziyo iye asingadiwo mukadzino munasara wana yamwega yebva atoendawo.
0: Asi okay, ngatimbodaiso handikabimapa mufananidzo wekare nemazuva ano handizvo?
1: Aha.
0: Ngatimboisa mufananidzo ngokuti isu tiri kuda kutsvaga zvinowaka. Kune munhu musha waitaurwa wange abereki kuti mwana wangu dai waenda koorora pamusha wakati uya. Nemusha wekuti izvo munhu unondopatika auya naye mukadzi waswera asi tisingazivi kuti mwana waane mukadzi ondoita zvekuuya nawo naye basi mukadziwo. Tikaisa pamberi kudai musha unomira ngeupi?
1: Musha unomira mazuva ano yese yakutomira mishara misha yona ndiyo yakutomira mazuva ano.
0: Yamai manje ndiyo irumira handizvo.
1: Ndiyautomira pakazi netukuna takuona kuno mumarero zvakutaruwa henee zvikuru autobarwa manimbo.
0: Okay mazvita.
1: Zvakanaka.
0: Ayayay. Hazi misha ndiyo rutobira. Okay, regai nyimboerenga tsamba imweni yabva kuna Alekishiwayo. Hazi ukarora muzimbabweyana nemumanyika aipona mumanyika azodini zvepona. Okay, ngatimboenda naye tsamba. Hazi ukarora muzimbabweyana nekurora mumanyika pasina kutenderwa neabereki mai wee zvangu moto chaiwo akafa auyi kuzomuchengeta ipona. Panobuda faindi nemombe dzinotsika. Ina nichazivi kuti zviri kuitikira kuchimanyika basi here. Zviri kuitira kuchimanyika basi. Ngoti azhinji anoti maninga manyika ndo anodaro. Muri kuona zvakaitika zona zveya pakaza murutware anhu kuwambanira naipona ngekuti watora mwana wedu ayaya handifungi kuti anga ari yamanyika. Kutaura kuti mwana wakarwara, okay arifona anga ambomira. Mwana wemunhu wakarwara handizvo. Worwara wofa kwabva atotora oendesa mukadza murutware kwatogadzira bhokisi abereki asikazvizi. Kutaura kuti pakazoita anopenga ipona mungati yamanyika basi here. Mwana wemunhu worwara wofa kwakutotora kwatoendesa kukadza murutware kwatogadzira kashawo. Hama dziya dzozotozwa kuti mwana wenyu wakutotorwa kutochengetwa. Anhu iona akapopota kutaura kuti amanyika basi here anodaro kana kuti chakashata chakatoshata. Ngoti handifungi kuti kana kuti Musena, Mubarwe, Mute, woti mwana wake wofa kwautomutora oendesa kukadza murutware kwautogadzira bhokisi ese haazwi ngekuti mutauro wedu kana kuti rudzi rwedu wakanaka maningi. Handifungi kuti panongatendera zviro zvoti mwana wake wofa mototora motoendesa kukadza murutware motogadzira bhokisi. Anhu hama dzacho dzotoita zvekutozwa kuti imwe bhokisi raakutokoma. Handichazivi kuti rudzi rupi ungada izvona. Kuchimanyika exactly ndizvozvo. Asi mukada kuzozviona anonga asi mugwanzi kwaro here. Kutaura kuti munhu wawakagara naye makore makumi marongo munhu ausati wabvisa mare munhu uya ozofa manyika wakutaura kuti ii murumewe 40 anos 30 anos dzawakatora mwana wedu usingabvisi mari zvaazofa kudai uchazoibvisa here mari? Shamachimbotiroorerawo ngekuti makore anga awanda. Moti amanyika akashata pawaimbogarawo makore makumi matatu usingaroori achiri mupenyu echikubikira sadza ko nhasi zvaazofa kudai inozobuda. Saka manyika anozotsuna ipona. Pafoni ndiani aripo? Bhondia. Halo. Tamuka totiro imimi zita muripi?
2: Ndogara sentoripiko. Mtuya.
0: Okay, ndau kangano zvimakataura zviya, makataura zvinhu zvimweni zvaka ndau zvikangano makati kudini zviya musuya?
2: Nechiti zviyazvi mazvano anati tachiere mazvano
0: kana a makati anati tachiere ngekuti anati tacho anotochiya kuti dai avangari wangu uyu. Okay. Okay, nasi unoti ndine musoro umweni. Okay.
2: Oh, ndamuzwa hangu yazvipera apa dzidzi.
0: Okay.
2: Asi chikuru ngechekuti mubereki wangu nini mwana futi kumba kwamabereki futi saka ma paunokura iwewe nemubereki unokashuvisa zvekuti mubereki wangu uyu kana ndikaita chakati chechi unofara nazvo.
0: Okay.
2: Kana ndikadai zve unofara nazvo, saka abereki emazuva ano aya uwa tinge tichitaura kuti mukadzi haamudi kana pambo amudi zvakusera siyana.
0: Okay.
2: Nekuti chekutanga ini ndinoti ndada mukadzi uyu ndiona kuti haiti ndosiya, ndodada uyu oiona kuti haiti ndosiya.
0: Okay.
2: Saka ndinorama ndiri mugwanza apa zera rechidini
0: rechienda
2: rechifamba. Saka zvinai kumbemaneke zvekuti isusu anhu echimanjimanjaya kana iwewe utori nemukadzi wako nechitopindirana zvakatonaka zvizvi, rutaro rwenyu ndiro rinokongeshare wabereki kuti anorifarira.
0: Asi hamuzvizii here, hamusati mambozwa here kana kuona kwekutaura kuti mukadzi mukomana nemusikana anotowirirana maningi, asi neabereki aatowirirani mukasvika ipona makuzi kwati kwati iwo echiwirirana havo, hamusati mambozviona here?
2: Mazuva anaya ndozvitiitika mazuva ano ngekuti example inini ndikatadza kuti for example isebhura angu uye kuno mukaunti baba angu uye kuno chikire anoita papa pangu papa anotopangidza kuti avo anhu aya ane chinangwa chauya chinoda kuya kungorora.
0: Okay.
2: Pamwe apazvii zvakanaka aiwa anhu acho aripo kwezanotsvina aiuti zvazvonosvima kwari kuti mukadzi kuti kuti amuti shama mukadzi usiyawo iyeo asikazondipa zvezvi kuti inini andingagari nemunhu wandisikadi ngekuti abereki angu anenge chimuda.
0: Okay.
2: Ehe.
0: Saka imi munotsigira kuti kutowirirana kweanhu airi hazvinei basa nekuti abereki anoda here kana kuti adi
2: kuwirira kwaanhu kwepongo kwangu inini nemudzimai wangu abereki bereki ngaazozvipindira maningi ngekuti munhu inini wendakatsvaka ndichida.
0: Okay.
2: Ramangwana manji rinoitika asi ramangwana raudika pabereki zviyezvi anozwai iwe wana kuti abereki angu munhu wainayo aamudi iwechoka pari pese pari pese kuti basi muchinamidzane marara sei marara sei masura sei masura sei.
0: All right.
2: Ehe, ngoti ari kuti hazi akuri zvanga ataura nezvinotaurwa mazuva ano aya mazivo acho chisana maningi kuti anhu acho tava anhu echimanjimanji kana abeka chedu acho futi ave chimanjimanjiwo futi.
0: Asi okay, ngatimbodai toda maningi kare kuona mai manji chimanjimanji nechinyakare icho chiri kuwaka ngechipi? Tikatarisa mumasure ngoti ndokwanga kuine chikare nechimanjimanji tikazviisa paskero zviri kuremera kupi?
2: Chikare kare ndicho chiri kuwaka.
0: Okay.
2: Asi chavapa 25%.
0: Okay.
2: Ino chimanjimanji ichi hachichawaki nekuti pese paanoti munhu inini ipa ndinopesera pano basi ipa yonokere mashabhuzi zvichitova iti.
0: Okay.
2: Vaudai akatinokere mashabhuzi episo mishai yaanhu vazhinji yaakugara iri mudenga mudenga ngekuti haichina chipatso chigare mukati.
0: Asi okay, changamire nguva dziri kufamba asi mubvunzo wekupedzisira chinoita kuti mukashupana kuti ndaakuenda abereki otambira dai kwanga kuri kuti mukwamboda yanga akapasiswa neabereki mwana wakasvika ikona aazwi here dzokera ngekuti ndiye mukwambo wetakada hazvisi kubudikidzira hazvisi kubudira ipona here pekuti akaenda kumba mwana urutotambirwa ngekuti kubva kareko mukwambo wanga asi kutodiwawo saka mwana wangu watouya ndotomutambira
2: Não, pega o que manji. A berkeira susu, ai, manji, manji, por futi. Gente, magari, eminga me estiver por lá por acho wow. Puti, imungo não me diz, imungo não está nesse jogo. A berkeira no lugar do toco já gente chamari. Ina o botão de apa, apa lá chupa, chupa. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Então você faz tudo por tudo. Para mas algo vinte de bicha na o necuia. Tirando o seguinte, puti, não andei nem ando sem dinheiro.
0: Ah.
2: Então aí nem mais nada, nem mais nada. Não é mas o ano é aí sim mais bem não como tudo. Então, eu vou dizer
0: alright.
2: Uhum.
0: Ok, mas gita mone zora ganaka.
2: Ganaka mshibarari.
0: Tatenda. Ya, rino doka zua ne kubuda rechidoka zve. Umwe nomono tsigira vesi ano ono tino mubatsira. Ngekuti mukaona kana chechi chaiko mne madutrina rikona ane pano tsigirwa ne Bible. Saka umwe naumwe tsigira zvaanoona kuti zviri nane. Paita umwe nipa foni ndiani aripo bondia.
2: Halo mukomapipa.
0: Mamuka sei?
2: Kwatirani ndavirirazve.
0: Ndiani zviya?
2: Manuel Kaiti Spindau.
0: Ehe, tipetizo madzokera.
2: Ya, tandikuona apa chokuti majove mazhinji arikupinda. Ini tambe ndikizovera mukomapipa.
0: Alright.
2: Ndakambovora mukadzi kutanga ndakatsigirwa nevabereki.
0: Okay.
2: Asikusha patange pasine problema. So musikane manje ndiyangane nyaya.
0: Okay.
2: Atsiana ndikazosangana ano musikana ndega ndega. Asi ndiri munhu ndine experience nazvo kuona kuti kunyange musha uchienda kure ukagara uri munhu usina kutsigirwa naabereki chinoshata abereki anongoti ah ini ndimakasangana nazvo zvinemi.
0: Okay.
2: Siku tsigirwa kutsigirwa naabereki zvinobatsira. Tandikuona azhinji mazhozve tiri kudyosa ari kuti vabereki edu kana tsigira anofunga kuti anenge achida mugoro handisi izvo anenge achiitira zvomangwana
0: ndizvozvo
2: nokuti wakasvikira kuberekana rongomuna ashanu tazobuda manje ndozoenda kumba kumusikana haarorwi iye waakuda kuroga waakuda kutsvaka ndipo nechekuti urambane nemusikani asi zvikatsigirwa navabereki zvinobva zvatoperera pokupanga
0: ndizvozvo ya.
2: Saka kunyange edu majove tiki wasangana naye unoenda kukhapa kwega ana dzakada kuteerera abereki ogari nomukadzi zviri bhoo asi mangwana tiripo tinozoda ku
0: okay
2: zviita mukomapipa
0: mazviita okay muruzviona izvi zvingarwerutswa zviri kutaurwa asi murume wataura zvinhu kuno unodawo zvibata hapana chisingazodi munhu kazhinji ukaona munhu. Ok, panori pafoni, tichataura zvitenda kutaura. Pafoni ndiani aripo mangwanani?
3: Hello.
0: Marara sei apo?
3: Ati marawa.
0: Zita muripi?
3: Ndiri kuno kuvanduzi Zebolambo, Armando Nyakatenda.
0: Tatenda, tipe itisu.
3: Ya, mdala.
0: Papa?
3: Nakubvundisa ini mimi.
0: Mm.
3: Kuna uya kaberekwa achiri mwana na mai wofa baba wofa.
0: Aha.
3: Yeno ndindokura ari egaega ante dzoitwano ante 24 ano opandari pandari upenyu hake baba na mai amuzi wadzinza wazi dai yena usakrifika utobudira uzaipa upenyu waka mukadzi wata agora mukadzi manje nenda kwa presidenta kunani manje yena baba na mai hana.
0: Okay.
3: Dobunsa
0: muru bvunze nini zvonezvo
3: ndine munesha
0: ono. Okay, murutaura kuti ngatimboti baba namai akafa hapana hama dziripo here ngoti munoziva kuti amweni misha imweni inototsigirwa ngeanhu manyachigarisana mavhizinyo mavhizinyo anogona kutobatsira kuti peuri kuenda popakanaka vhizinyo unokwanisa kutaurira futi kuti peuri kuenda papazu apazu kunaka amuzvizi here zvona. Kutaura kuti vhizinyo unogona kutsigira musha wako kuti gwanziro uri kutaura here harisiri bhomu pori kuenda po apa pakanaka kutopfuura baba nyakubereka
3: ndizvo nechakamira.
0: Saka hazvishamisi kuti munhu iyena wakakura asina abereki une waiyatsigira nyachigarisano dzingadai dziri shamwari dzingadai ari mavhizinyo
3: zvinodikana iyena mwana womanje akasike kupensa ari musoro make mukuti apa inini baba namanje ndingitsvage zvizini famili jambo asiya ulad famili yanoita kukukisha arwi ita kukukisha arwi dai kuita kukuru kana kuti uone kuwaponya arwi amori yako iyi agora ungatoinati ndini basi ndine wawadhele une kuzvibvanganyura dini
0: mazviona manje
3: na zvinodikana kutsigirwa dini zvino akuru
0: si okay ndizvo basi
3: ndizvo changamire
0: mazvita mwane zora kanaka tatenda muri kuona kuti dzimwe dzenguva abereki anogona kuti mukwamboya atimude dzimwe dzenguva asi kutaurira ngekuti wauya naye mumushamo anozwa ngekuti mubereki unozwa kuti mwana wako rudanana nanhingi uya mubereki otanga kuvhereveta tsika yangu yendinoita pendinosangana naye pamwe paya une mabhuruku akapuruka pamwe paya unoponda anhu kumamishaya pamwe paya uri kuiyake uri kuvhanduza ozwa kuti mwana wanhingi uya urudanana nemukunda wako paanopesa naodai baba anonge aine nguva yekuvhereveta kuti mukwambo unoita here abhusu dzaanoita achikure asati auya mumushamo dzinoita kuti mukwambo afereswe futi tsika inoizwa nemusikanawo pandinosangana nendisuka kuti mukomana mwana wangu unodana nemusikanawo tsika yaanondipangidza inoita kuti ndimuferese futi asati auya mumushamo ngezvendinoona dzimwe dzenguva ngatimboti umwe musi wauya okay regai ndimbozwa uri pafoni pafoni ndiani uripo bhondiya halo okay ngatimboti musi waanombopota achiuya paomba porundimukira dhezhora onzora nguva inguva dhezhora isingwenda isingu muroro wambouyawo kumbayo wambouyawo paomba pangu mukutanga muya nguva dzino uchakarara hazvisi zvere zvinozoita kuti mai ataura kuti mwanangu mvura yechiuma bvi dai watobva mvura yechiuma bvi musikanawo ndakasangana naye musikanawo yazvaakandiitira musikana uruziva kuti mukomana uyo ndirikudanana naye abereki acho ndiwaye mai acho ndiwaye baba ndiwo aya asi zvaanoratidza kumagwanzi ukona azviratidzi kuti zvaacho kumbodai ari kugwanzi kuno kuwakazoya mumusha mangu unokwesa handipo here panoita kuti afereswe musikanawo pafoni ndiani aripo bhondiya ehe ndiani wangu bhondiya
4: murutaro napeter jokonia
0: Peter Jokoniwa, muri kupa Jokoniwa?
4: Danika, Bairu Bumba.
0: Ok, wa Jokoniwa, tipe itisu?
4: Anda, nduda uti, onde kare, zanja kanaka asi. Zanja kanaka nuti ama, eru wana ama vizi.
0: Eru wana ama vizinyi, vizinyi. Nasu
4: unu? Zanja kanaka nuti ama, eru wana ama akunetsana kuti muroro vamumaputo makubhera inoshupa kuti abereki apindire
0: aha asi musi wemunobva naye kumaputo mouya naye kwajokoniwa muvhumbamo abereki aapepeti here kuona kuti musikanawo zvakadini obva atanga kuti mwanangu wati wechiro rako kure asi ndiri kuona pakati
4: anovhereveta asinge mutemo uriko mazuva ano wehurumende anongoti ano ndozvade mwana hazviiti kurambisa
0: aha
4: tototambira izvona ndozvade mwana
0: asi tikanga tinoda kutarisira ramangwani racho rakadini maonere munozozviita tombodaro abereki ari kuti zvaamudi imi makabva naye kumaputu makabva naye kuzambezi angatimboti abereki obva abatwa mumwoyo bekuti a mwana wedu akarasika imi moti ndinomuda tarisiro yemagariro yakadini mberiyo
4: ngatiti kana zvadaro kana pane zvashata se iwo anenge atambira
0: aha
4: kungoti chamuka inyama votomirira zviripo ngoti
0: chamuka
4: chizvaizvo chenyandiro
0: e
4: ngatiti imimi mwana wenyu munaye
0: padhuzepo eho
4: indouya doorora
0: aha
4: baba angu oti hazviiti ngoti washata zvo ouya umwe nouda urora wauti hazviiti ouya umwe nouda urora wauti hazviiti ino mwana wenyu charohwa ndiani
0: okay asi tatitambofunda here kuziva kuti kumbobvunza kuti mati sei mwana wemanyandiro haaiti ngoti dzimwe dzenguva hatisi kumhanyisa hasha here musingabvunzi kuti sei abereki ari kutaura kuti manyandiro amuiti
4: amwangadai kuri kumakana kuti anhu anomakana kubva kare
0: okaisowana
4: tisikazivi kuti anhu akamakana
0: ah okay
4: kuti makamboshaishirana kare kuti zvichiti tirorani moti hazviti ba kuti womusikana mhandara kuti tione wakamboenda kumushawo petuka hana
0: okay
4: kuti musha macho mune chikwambo here dzinguva oisa ruro hwechenda kuti uyo uya kuti hazviti kuti urori apa saka zvinobva zvanetsa
0: zvinobva zvanetsa saka zviri pairi patatu kuna abereki anowaka kuna asinga waki kana muri kutaura kudaro tombodaro
4: ndizvozvo
0: okay
4: saka iyo nyakurora nanyakuda uroro wacho ndomunofanga kuona kuti zviri kutaurwa pa mazviro kwazvo here zvinoita tisiyane here kana kuti zvinoita tirambe tichidanana
0: aha ko ndopanozoti paya paya nepapa ngoya misoro yavo haidhonzi ba isusu ngatiwirirane hedu basi ngokuti kune anodaro kusvika kuti tikateedzana baba tinorambana ana baba muwaziye here mai yangu ane pamoro

0: chitiri mkuziyemo?
1: Mwashora mkumaidu. Ndaida kuziya basi che makanda muri umu. Urukunu hiri la shwaka naka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iba panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Zilo kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngesi kutumukazu wangu unupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukuriga zhuna utongo kutindi api. Asindakazu kwa kuti mimi munaita zhisha misono zhukuriga zhuna nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore, ndino bika chikafu chiri nyore kuchiona wiye chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zvikurike izvi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wiye mhuri yese nodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudurwa kawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itantomo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: e tanto amor.
8: Alima, Alima,
9: Sara Chamariango.
8: Inga não se lipe com garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba.
9: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
9: Maikuru, nyama sindabika muri wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
9: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndara.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo.